0: zakara veriremi muzungu nyange chomozi makado isa wangozi na norberi mutama bunwanwali na herena wewe Alestine Estera Donavine Divine Claudine Chantal kumubira Chantare mukivogere Chantare munya kabiga Delphine Beatrice mama Naisi Birungo yari Dominique kwagiye. Alo alo.
1: Yego dafantu.
0: Mwara musamahoro.
1: Namahoro na mahoro.
0: Ninde atwakuye utwakuye uri he?
1: Ahubire ngaha mu rubuga kwa Filipe.
0: Akabari inde.
1: Filipe iri ngaha mu rubuga.
0: Ye bwana Filipe na mahoro.
1: Namahoro na mahoro.
0: Igitondo ciza.
1: Eh kabembo ne uri mujyango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Ndaga mande menye federali ibusimba.
0: Yego.
1: Ati tanzana ya rapu yari ngaha murubuga niyo yibereye.
0: Niyo wibereye.
1: Tanzana mero kakopari muri yo mezi.
0: Rero muri makushasa kumubwira yuko yoshika kare utarabiheza.
1: Oye ndameze hindi kuyosi.
0: Nawe umubwiye biza vyaheza canke waramubikiye ivyiwe.
1: Oye oye reka vyarangiye hindi kuyosi.
0: Oye ntagorana uzomuha rimwe.
1: Oya nta ribire cyo nina mu nganye twari kuma gusana yambonye yari karubaka inzinga hanyene namubonye.
0: Sawa sawa.
1: Okay, reka tembo na rero bigora abagabo ngaho tigira gatondoke.
0: Yego.
1: Ni kigara ha mu rubuga cyo vara ngaho tiwe ngira gatondoke. Tembo na bana baje ngaha nyene mu fasone wandi ngira gatondoke. Akaririmbo ka kami kazi.
0: Kitwa gute?
1: Reka kurira.
0: Bandanya.
1: Oya, uko gace kama nezira ni narungitse umutuma ngira urabusoma.
0: Oya, ubutumwa hari ubwo nasumye sanga ni kidagi bica birancanga.
1: Oya, bwo subwe wande nakumvise.
0: Burya navuze ko yuko umeze ukuntu wabwumvise.
1: Nabwumvise, cyangwa manda gutegeza do santuzi.
0: None uwo witeguye ko avugana gusenga.
1: Yo, umbe waje. Jengira ngende mu mwanya mutoyi.
0: Eh, ugende kuyishimira mbwa yagutite kugira ngo twakure ni hatari.
1: Na cyane mutamba.
0: Sawa turagushimi.
1: Aya.

0: Mpange sawa sawa turaite abantu bose bari ko badutse gabera bari kigoma muri Tanzania neza na neza kibirizi mubana nyimorora ni gumunwa ku murongo. Allo allo
1: allo allo allo
0: amahoro
1: yambu neza muntu uya
0: yambu yambu
1: yambu muntu w'Imana santo
0: ni sawa tuyagana no twakuyuri he
1: ko mutoto wa mutamu mera kumuhu
0: be bashowe wari wagiye he
1: ibana ndangire ndangire
0: ko cyana gara ngugeze Dubai. Sawa nta makuru yo mu rugembe.
1: Bana ni meta ni meta.
0: Mugitaraho.
1: Bana ni sawa na uyu ni ngahugirwa.
0: Reka ndaguha kanyere bifurize igitondo cyiza.
1: Wa mbere ni wowe.
0: Sawa.
1: Amenye sa makuru yo mu Korani. Reka mbone ufasha mena abana bahanze. Reka mbone buhanda mu kinini. Reka mbone kati mu rugo ngo bikubiriye abandi mu rugo. Yuri kwa yuri kumudana kawusa reka mbone tege mara ngaho mu kayoko reka mbone kwa mu imadana ndahabone bulundi ndahabone matungi ndahabone makade ndahabone furafi reka yenda ina bigina kikuri na ndara kuna wani tata kuma bukwe ndahabone wo kere elisa ndahabone kura atikito ndoki reka nube halukuru gato ni mkinoho ndahabone FGM reka ndahabone kakinde
0: The Camonet of the Camonet akahe
1: karirimbo kimana yakusirima
0: ngako karimo jipange sawa sawa witegure neza
1: komera.

0: Ni kumurongo. Alo alo.
1: Ro.
0: Amahoro.
1: Namahoro dos Santos. Wabume.
0: Oya.
1: Aro.
0: Ninde utwakuye
1: Norbert Buganda.
0: Norbert mubuga ibuganda.
1: Norbert.
0: Kampala.
1: Neza.
0: Uri makerere uri he? Uri he uri makerere uri hehe?
1: Eka nyine muti wi Kampala.
0: Hey, ai Kampala imeze neza.
1: Mukuri turashima na kapura nyine harafutse.
0: Yego.
1: B1.
0: Reka rero ndaguha kanya. None Norbert, Norbert wewe hano mu Burundi kugatumba ni hehe?
1: Bugatumba ni komine mugina umutumba ni muyange ntara ya Cibitoke yake
0: yake ubundi Bujumbura sha
1: ubundi Bujumbura
0: twagiye rero
1: rero musashya nje mana riyo dakirine ngaho nyene ku ikace ngaho muri komine muhanga mbono bavyeyi banje ntawe vwe na mandela ngaho mumba bamwe na nduguru ngaho mumba ba Kacheno Gembonenu, Norbert ngaha mu Kanyosha maisha ya Mungu ngaho mu Kanyosha cembona na Dieudonne kwipina kuye murongo Kacheno abakunzi bose ringenda nduti ati Norbert arabaramutse Uganda
0: yego
1: Kacheno na Musa utanga igiteka reka cembona na Daforoza ngaho ni wiwe Abbas ngaha mu Kinama no
0: Ayo mashetani avoye makerere be basha tuyirukane gute. Ala la la la. Ayo na mashetani rikarenga navoye hari ya makerere.
1: Makido afanyi. Let's do Santos.
0: Naam.
1: Akarimbo
0: akahi
1: akarimbo ako ka gusenga uhora harakomeye
0: kitwa uhoraho arakomeye karirimbwe nande
1: ikora rikomeza
0: akomeza gusenga sawa turabaza vya byuma ndugira ikibazo

Ako nuko rero isaha zine zirarenga ko umuntu umwe umwanya wahariwe kumviriza indirimbo zo guhayagiza Imana no kuyitazira ukaba ugarukiye ngaha muri kano kanya rero numwanya kwifurizanya numwanya kiganiro turamukanye tube turarinjura aho muce mutwakura mugasaba indirimbo mwifuza mwakora kuri 638 677 86 akarimbo kambere ngako.

0: itanu n'iminota isaha zine n'iminota umunani. Hallo.
1: Hallo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Nira twakuyurihe.
1: Ejide muri komine agishuba intara ya Gitega.
0: Ahe Gitega bimeze neza.
1: Ego tumeze neza kwe.
0: Bebashubi inyabobo ziraboneka.
1: Inde.
0: Inyabobo ziramaze kuboneka.
1: Oyo ni ziraboneka unyene.
0: Irakavura ni kagwa ni muzotangura kuzisenena.
1: Ego.
0: Twagiye rero.
1: Ego nyembo namunwa inwanwa yanwari ngaho nyene magamba.
0: Mhm.
1: Embona yakalinga igiteka.
0: Ego.
1: Embona namushika njalinga igiteka nyene mu muziki ni wirambire.
0: Mhm.
1: Embona semezimana sedi kalinga nyene igiteka tini wirambire. Embona makado kuri minga kayobe tini wirambire. Nyembona chanare wa kabiri tini wirambire. Chanare wa gatatari muri Kongo tini witagatire. Akaririmbo
0: nakahe
1: ajoza kimwe kimwe
0: sawa sawa sawa sawa sawa turagushimiye

0: wadusirira kandirimbo ka Diamond ngira ngo arika rakumva ikweji kabana kabanezereza. Hello.
1: Eske muareke mu ninga gahete.
0: Uri hehe?
1: Ninga gahete mu songa tiyaguke.
0: Eh amakuru y'imisi bwana.
1: Eh ana na mahoro kweri. Uko ndatangaye kuno mwari mwantu wa muru.
0: Umbisha umbiriza cyane. Nawo twaye ngo ndagushoreka bwana.
1: Imeze neza none.
0: Ibintu ni sawa.
1: Rekambone ariwo mungu turi kumesha kamera bamwita kamera na WhatsApp ngana cyuma.
0: Ariko rero.
1: Ya.
0: Kugira ngo uyo murongo nuzosubira kugucika fata umuro aho kibiri yitubikemwo.
1: Aja narabise kwera hubwo. Agomba mbere mushi munyandike mu banywanyi niho byogenda neza.
0: Nahejeje nico gituma nakubwiye uko naje kukwandika.
1: Yo komera nyakuba wa rero. Inge nangure gutashe.
0: Sawa.
1: Reka mbona umudamu wanje nga ayibereye nga muri minga kayoze mukinga mukizi.
0: Ariko nta numwe yagiye gusenga.
1: Basha ni kuvuga aha tusoti ya mbere twabaye bajya mu ya kabiri twe.
0: Sawa.
1: Inge mbone na senge wanje na cuma nga turi kumwe. Reka tubone na makadonga tubone na eriya na mushongoti mushongoti yara mukana mushongoti zimeza kumutegeza ku eri zinze tiba reka mbone na saro kiharo mbone na kamira erike nga mutiza mbone na papa wanje reka mbone na mama wanje na mwene wacu ita ile mende umana mwene kwa ukula wenyele
0: ego
1: nabageze se akinda batayiye w'Imana mwiza mu mutsi
0: sawa

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, halo, Josando.
0: Amahoro, amahoro, Mutama.
1: Amahoro, neza, kando. Sumusi, imana, mwiza.
0: Watwese, watwese, watwese, Mutama.
1: Angwani, mvaneza, omhagaze.
0: Ijana, kuijana, asha, hubu guno mwusi. Mareka gawerele, adiruhande yawe.
1: Oya kweli na hemu na ina asenze joko wa tatu ukuno mwusi ndi muhia nitakituma ngombe kuwa tuwali njua.
0: Asha majgui aradushikira neza chane.
1: Ya wale nga nshunguke hamwe na wakunzi mingi nda njizo satanu mwensoa nyeru. Kini mkiu mwusi zima na mwisa watashi kipikwa hazobali jewe hazobali hamarezo.
0: Sawa.
1: Ila nangu ya kuri wanya da kishuizu mwusi mara mwisa mwene mzango wawe. Hamwe na wame ya shema kuru bose bakuna kuri radio indu mbia achu. Kini mkiu mwusi zima na mwisa ni wa mutamba mwanu wa alina kenya vihanga kumutumba ama gamba muri jitega ya kutu. Aima ubuhanza pia nirenga aho mukinindo na misiga ibere aho mu rubuga ageze kwade mu buterere lipingisona ari muri Eden na ifinali muri bibisinde na Desire mufundi ni mahari bukirasaje kwale ni bubanza ngire abande rike mu bwobe atine ibere imwara cyo mazanga aho basenda fize ri mu rubuga na pasto mu gakara mirasi mirasi kumuza kidiye ukamu juma isema kato kumbinga ndi kumi nayo yafunga imatana yageze kwa kalaferi ngaho mukinindo birungo ngaho mukinindo nyene usikanye zika masaba hayi nyariyogi na etiyeni ngaho mukinongo ibere mu mayebe katwe ibere ngaho mu rugome arufuse ufu ibere ngaho itumitakatire arufuse yageze kwa chapa ibere ngaho kuyishanzi na bigora bagabo izahaki ngaho mukinindo na garasi garasi ngaho mugoyi na chandari ngaho kumubira na chandari ngaho muri Kongo murusaba ya kwarahenga mye barose murongo ndikunda ko bakitsima gamba kwa hanyuma na chandari mijenda nyine sino mwibagira ni batatu bamahasa abase abase ngaho mukinama
0: nitwa
1: Mitwani Seti. Hanyuma isa wa ngozi silibete ngaho maramja na wamari asukinari ngaho mumaramja ndajitari ya kwa kia kukinongo na chege ngaho mugusoro vijikundila polo wa mutazira mukizwa na tiyeri ngaho mukanyosa regisi kudabu zupu ndajete kwa shisha hayo ngaho inyakararo na ana muri turuwa na kisha hayo jodo na iwe kasu la hewa ngao mugihugu cha Kenya sirio ngao muri Amerika budira mumugoyi marikiyo ngao imaro jirale ngao mukarondo wemira mungao mugitofu moizi manu wa wafana marite hirele mutambo masume guwa ngao mukanyosa rubabi mukike kuma chachuma yile ngahi bulaari ke umutari ngahi bukirasazi wa isenge seske yile murutana eliasi wagata kuzari ya nile murutana kirenge motari jugwe na atiro ngaho kumuwewe ndageze kwa vikolimana ikinyonzo selemani ngaho murutongo mateka selesite ngaho mukanyosha ndageze kwa zombi niko ngaho ikiriri harima ndageze kuu putine batazira mwana wa mabu kuti ya kumbise ni witagate putine na awe hau uwele nga witagate ndageze kwa sedirike motari nga hii mukike kawukabira hila yuwele mnyavira abatieri ya nga ho muizenda sinyabigo ye kuhigio rionere nga ho ahari hosi na puti na pasirike ahari hosi erike umudanda za uusasa nye karengane yuwele mukike ndageze rero ngaho kwa barenga ari mukaroba ngaho muri Gitega senga yumva ari kwitaba inyabihanga na bwenge poti ngaho muri Gisimbe Damian munyamuhanga muyangayanga none ngaho mikirema ni we gasiga wasafi gihanga igareje imiza imutambu yaranga ibere ngaho mutambu nyene mubabe ibere imusenge songwe songa muri yano biraba kidizizi ngaho kwihigiro etiene mwizenda abandi kizwe cha mwanwa ngeche zingao dofasa osi nurugi mwusi imana amiza kariri imbo
0: ego
1: ae
0: wii
1: ya kariri imbo ya kuma kame kakawezo na hiyo wika johera wali muri Kenya ubungira ngobira sudiko vila wa mtende hali manani za kuma kakazwa ngo kuwa hapo mwusi nduweza gata mwrakozu mwusi imana amiza
0: sawa

0: Alo, alo. Amahoro, amahoro.
1: Ndakora
0: mukije muntu w'Imana.
1: Namahoro neza.
0: Turashima imeze neza.
1: Yego ndumva ibintu muri ko mututamwe neza.
0: None se byanyu? Yego.
1: Yego, reka tutasoye hasi.
0: Tangura kutwidondora tugwire nahuri.
1: Isatrake mukamesa.
0: Twagiye.
1: Uwambe ni mama wanje nkunda cyane.
0: Sawa, sawa.
1: Uwakabiri ni wewe nyene.
0: Ndagushimiye.
1: Ndakunda n'umugore wanjye.
0: Aho.
1: N'ababanyi bose tubana.
0: Aho.
1: Reka ndaguhe n'umuntu tubana ujya nawe yidondore.
0: Mumpe nawe si wowe yohera nawe nyene n'ikiremwa.
2: Naha, bwa bwana mwabushize.
0: Burya bwana.
2: Burya bwana nibwo keneye.
0: None burya bwana kutaburondere yindi uzeye icyo burya.
2: Oh, nakoze abana. Turakunda
3: hasi. Yo, nakoze abana. Turakunda hasi. Yo, nakoze abana. Yo, nakoze abana. Turakunda hasi.
0: Wabumvise? Amashure yatanguye ku munsi w'ejo di. Wayitanguye? Aho.
2: Bongo kubiriza komande yari yatebere ngamo busoro.
0: Aha.
2: Uri kumwe na bacheke. Niyo twaherukana kuvugana.
0: Jewe.
2: Hanyuma rero.
0: Sinakwibutse pe.
2: Mashenguruke.
0: Irakunde vya?
2: Ngomba nwenzi nga babuzi.
0: Hey, wewe uirira magi ikirundi?
2: Anyita Christophe Fatababaya.
0: Fatababaya, Fatabatari boshi?
2: Yeah. Umbiri zariru.
0: Aha.
2: Umbiri na ambiri, nakorose kwa pje iba wani.
0: Sawa, sawa.
2: Ubwa kabiri nakorose kuri pasteri.
0: Pasteri, umukozi w'Imana kwi.
2: Pasteri, nganye nje, n'umukozi w'Imana. Nganye n'umukamese, n'umukizina kubera umuntu atari so ni umukizina. Hanyuma ndavuga mu gihe cheke. Komando nga onye nyene, ariko arapanga ibintu nyene, ingere bimeze nyene. N'umusirikare. Hanyuma cyegoroka, mu gitaza. Ndabonye kwa mudogo, Nyabenda. Hanyuma ndakorotse ngakumusaka ndabonye abantu buze bahotewe nani abamurare bamapisi kubera nanjye nibyo nkoramo naha hanyuma ndikwiye
0: sha wenda wewe waciye mu wa mbere ndakubona turagushimiye
2: ndacyagiye n'umusheri turi kumwe ngaha nyene Ranye kumusat hanyuma nkatanasha na bandi urumva ampero birutuye
0: umaze gukora muzingahe umaze gukora muzingahe
2: ariko ewe
0: kandi renda gusaba ntuvugira umuvango rero nawe ntugira umuvango
2: amakuru na marembe
0: Turagushimiye katwakire uyu munywanyi wacu ari mu Buganda.
2: Good night. One rope indirimbo.
0: Ya bon Marlin.
2: Okay.
0: Uramukunda ujya mugabo aramukunda.
2: Karega one rope.
0: None wayiteguriye kwitaba ugomba kunyishisha kari mikani nawe.
2: Ndikurusyo.
0: Aha.
2: Kwa
0: rechu nganya. Urawe gusa ntugira umuvango kuri uyu munsi w'Imana. Ndakubona kumenga. Hehe. Nuko bari ngaho mukamesa mwese turabifurije uw'Imana mwiza mubandanye mororanirwa. Sawa.

0: Alo, alo.
1: Aro.
0: Amahoro.
1: Namahoro Metro de Santos.
0: Bwana Norbert.
1: Yes, yes.
0: Ikampara bimeze gute ngaho aho uherereye?
1: Umwanya katuba ka.
0: Kamaze kwaka.
1: Eh, nacandi cyane.
0: Eh, wagiye gusenga none?
1: Gusenga nasengeye mu telefone narabyimisa mu telefone.
0: Ah, ah, mu Buganda mugeze kure? None kiganda kiraduga.
1: Nacane cyane gye bari koze.
0: Burungi.
1: Eh, ukambotya.
0: Ah, reka reka ngambantya. Halala. Gezaho gezaho.
1: Unze gutegete nyo.
0: La la la la. Misononi.
1: Turashima mani.
0: Ayikambara mu bana nyimutwuva tankomanzi nimwe.
1: Zampurusa nento nakocha nshira ko nimwe ndakumviriza niwo mudamapo ye kumurongo umenga bya cankaranye wese twari kumwe.
0: Eh, uge nasi uko havagira umuvango gacusange jibera mugore kugenda ku kazi.
1: Na cyane cyane je tuba turi kumujyana kwijana.
0: Reka renda guha kanya ubifurize uwimana mwiza uhere ku gatumba ariko naho muri Uganda uhavushikaye.
1: Yo hose ndabaha bose ndabacabo.
0: Twagiye.
1: Reka rero mbona umufasha wanje mana ariyo Jacqueline ari muri commune mu kintu mutumba ni muyange.
0: Mhm.
1: Reka cembona n'abavyeyi banje bari mu commune muhanga mutumba ni gatozo ntawe vena na sindi muhodasi. Reka cembona ngaho nyene mbone mandera ngaho mumbaba na mandera kwa giti na nduguru ngaho nyene. Reka cenongera mbone nuwo amisi Dorfo mu rugombo cenongera mbone na Mr. Nobody ngaho mu Kanyosha maisha ya Mungu ngaho mu Kanyosha. Peti mugabo nihera ngaho mu Kanyosha cembona nuwo birayi zeno nzamba imana ngaho iburudi. Cembona na Juvenali ngaho mu ruyigi cenongere nuwo musawutsa ngaho gutega. Cenongera mbone nuwo Tony turi kumwe ngaha ibugana.
0: Yego.
1: Haro?
0: Ndakumva bandanye.
1: Cenongera. Eh, cenongera mbone nuwo muhungu turi kumwe Cedric ngaha nyene mu bugana.
0: Mhm.
1: Cenongera mbone nuwo muhungu yitwa Derari ngaho nyene muntu ze igihanga. Cenongera mbone nuwo Cedric waho kurusagara turi kumwe ngaha mu rugana. Cenongera mbone nuwo muhungu yitwa sio kama kweli nagusinga turi kumwe ngaha nyene. Reka cembona abantu bose, abantu bose bumviriza radio ijwi ry'ubutunga ndundi kiritinyi. Na cane cane cyacangaranye.
0: None akaririmbo, akaririmbo ukunda nakaye tugira ngo tukaguhe mu gatambane n'abaganda muri kumwe ngaha i Kampala. Yari Norubere hariya mu Buganda niwe twari ko turayaga ibintu meze neza. Akaririmbo ya Rusavyo turaka mutuye nabo bari kumwe bose hariya mu Buganda.

0: Alo, alo.
1: Mnavuga na kisha inyakara.
0: Inyakara roni sawa.
1: Ego me.
0: Sawa, twagiye rero.
1: Ego, nyumba na shanara mrongo byasho ngira kira kita birakunda.
0: Yego.
1: Na shanara nyine matina yo ngahugene.
0: Na shanara wundi wa gatatu.
1: Wa kabiri.
0: No wa gatatu ramushira ko bego bakongoma kubatandukanye. Ari ubushuri.
1: Kandi ariho nyene. Ego bararengana batatu.
0: Oya, je abo mvuga ni nabo batatu ubwo bushuri muri turamukanye bushuri mu wo mu ndundi culture.
1: Ego, reka njengurike yo mu rugo. Nibone refrive ari muri Tanzania na nyina mu gatondo.
0: Yego.
1: Na misigaro. Na gayera mu rutaka na mutama unanwari na Helena wiwe. Na Donadina. Bose nawe ari ifite musimana mwiza.

amurumva rero ko Pastor Lopez yabishimangiye aravuga ati yo mana yacu ntibesha ati bijya byose ubona ko bisa n'ibigoye bisa n'ibikomeye biganaga grande gusa na kantimana ihinyanyura gusa abintu bigatsora umurongo.

0: imhono nyinshi kumwana
1: murumva rero ko iyo mana yacu itigera ibesha n'umunsi wa rimwe ari naco gituma uko bukeye uko bwije twama tugira tuti arakimana yacu tuyizere arakimana yacu tuyisenge akubera ko bituma tuyisenga ni byinshi bituma tuyihimbaza ni byinshi uko bukeye uko bwije ntisiba kutwiyereka amugwira redemption voice nawe ugira uti ati ni mureke imana yitwa imana ati kuko ayibera hose icarimwe

kumwe biri bivuga ati abantu banje bishwe no kutamenya aja gusanga ikibazo cha wari gito ukibwiye bano bahinga bakira babwajisho ariko ukaguma witinya ani kuri 68 amajanatandatu n'indwi amajanwi na 86 cyangwa mutwandikira ubutumwa bugufi kuri 72 34 16 intererano zanyu ibyumviro byanyu ibibazo byanyu

0: Agoroba gakugira rube umuti umuntu yo guhereza kangahe nko mundwe canke ku munsi.
1: Eh murakoze cyane. Imboga nkuko nababwiye zose nka zose ziba zirimo intungamubiri zimeze nk'izihuye. Ngo zitwa zifise ibingana uburyo bwo zibungana. Rero nk'iyi brokoli nubwo yihereza kabiri mundwe. Kubera yoyo inahuye ko yitekana n'indi bintu byinshi. Nubwo cyo kayihereza rimwe mundwe. Ugashubira kuri za rengarenga zawe na ya mikubi na ya mashasanzu. Kubera yoyo brokoli uba yivanze n'ibindi byinshi, amakaroti, amapwaro, byose bifise ku muntu abaye umutima. Abantu bafise amakanseri, abantu bafise ibibazo by'imitsi, abantu bafise ibibazo by'amadiabete. Burya uba wivuye ukurikije amafaranga make. Make cyane rwose. Rero wishyura iminsi yo kuyihereza ni wowe uyigena. Ni wowe uyigena. Umugabo ari indwara runaka uri kuravura. Niwe buri udifata kane mu ndwi.

0: Africa. The money can buy you.
1: Odi nyakubaha komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
2: yagatwumbe barasakuze
1: ntibasakuje bararengeje abantu b'ububuzu y'inzigo gusa ibinyoma bafise byinshi byinshi
2: barira ariko iyo nkuru numva yobari
1: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo nabandodobereza gusa
3: Yapugasha.
2: Icyo yose cyo coba kiriho. Kumengura afite cyo uyabwiriza.
1: Nyumvirira mu. Ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo. Ngahabwazanywe n'iki?
2: Aho uriho urahatse?
1: Yego cyane. Ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye. Numpamagara nga bakuzaniye ibihuha.
3: Abihore tubivuge. Kandi nicyo cyatuzanye.
2: Navyivugire. Niyabesha naho muheze mu mubeshuzi.
1: Jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
2: sa abo basi ni bande
1: nabo tudasangiye umugambwe bose
3: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twonse rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
1: narivukanye namba uriko ibyagwa cama kugira unjisha
3: Mutware we
2: sabye
3: uwo kukidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambi nta na kimwe arenza ko ariko badasangiye umugambi imwe arenza ko ngibice 40 kwijana
2: sindavyumva ivyo nivyo
1: none ntibanyiyegereje bajya nokubimano bima ibyashara n'ibyanje
2: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
1: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urya mugambi wacu wabagazuzi nzomugazura mu mpfuko ubumbere nzobaka ijana kwijana Niyungukire hanyuma ndiha makori nongere nterera umugambwe wacu.
2: Bajyaswe n'umuyaga wemwe.
3: Sabwe.
2: Ijambo ryose ryonona ikibano. Gizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe. Ntuzorite hasi utarinshikirije.
3: Nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora.
2: Nawe bankubunguka.
1: Sabwe wampaye mbazana.
2: Namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango.
1: Gute. Mbabarira amasitanteri ndabihe.
2: Icyani cyaha. Niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita wabasuma nacane cyane nazimba abikeneye ba mikoro make
3: intabarigwa ibwirwa nuko amaso atukuye rekabone
2: ubunyene mpamagarira polisi
3: nagiye mwubahwa
2: banka ubunguka
1: sabwe wampaye inka
2: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka

Ubwire Yezu ngo ingorane zawe zose uzibwire Yezu. Yego. Reka turangirize kuri uyu Jacques niwe Yakobo mu Kirundi. Kore ko baratwumviriza kubijanye na Jacques ariwe Yakobo ngo numunyakuri. Kandi Jacques numuntu wibakwe numuntu w'umugisha. Ngo akunda isuku ku mubiri wiwe. Arakunda isuku ku mubiri wiwe. Ngo arangwa n'ibyiyumviro vyubaka. Ngo numunyamwete. Kandi ngo Jacques ngo numuntu ngo azi kwisigura mu mpamvu iyo ariyo yose. Gusa ikindi kintu bamuzi ko ngo yatanguye ikintu agiheza atagiheza kuri we ntacyo bimubwiye. Ngo ntacyo bimubwiye ikintu agiheza atagiheza ntacyo bimubwira. Hama ngo icyo kintu yatakirangije aca gihebera abandi. Jacques ngo n'umuntu akunze gukora neza umwanya abarimwo. Muri iyo mwanya arakora neza cyane. Mugabo renganye potere yambari. Jacques ni wa muntu akunda yuko yokora n'abantu binararibonye n'abantu bibicocoro. N'abakambwe mu bintu birige na biriya. Hama ngo kiri kintu kiranga Jacques ndakunda umuntu amuraba ku munwa cyangwa muraba mu kanwa cyangwa muraba mu bintu bari karakora kirazira ndabikunda. Igituma atabikunda abazi icyo ashaka gushika ko n'impamvu agishaka. Ngo ni kwameze kumbure ba Jacques murabazi ibiri ko ndavuga muze kumbinyuza uko niko bameze. Mukanya ndababwira isaha zitatu ziraburi minota 11 reka tubandange tubayagira. Ndabona uwitwa Diane anyandikiye ati ndabira nanje ibyanje aturangamiza. Uya ndarangamiza nta kibazo kumbure sindakuzi ntunzi kubisavye ndabikubwira ni mukanya. Ndavuga Diane ba Diane ukuntu bameze umbwiye ngo nkubwire wowe Diane mukanya nyavuga ba Diane mwese muri ya migabane itanu igize isi.

0: Aló, aló.
1: Aló, aló.
0: Amahoro.
1: Amahoro, amahoro.
0: Ninde tuyaga utwa kuyurihe?
1: Mbugana na Izaki kwibaga izani za mukina.
0: Sawa sawa, ijoro ryiza.
1: Kamere kuyonye ni mujango wawe n'abamenyesha makuru bose kimwijije ugira n'uri mu wenga bw'ipiwo.
0: Ku izina rya bose ndagushimiye.
1: Bake mbona ababyeyi banyeze mu kigira nabo tukana bose ari Angelique Geneza Silvana Eric Felix Nduwimana ufasha wiwe kimwijije ugira. Bake mbona ajiriye ngaho mukino nkambone Daniel ngaho mukino nkambone Irungo mu kinama na matina yanje ati mwigire icyo gita mone bwabashuri bubiri utacyo ngaho yete mwigire igiro giza cyake mbona abanze ku izina rya Isaac bose ba Nobel mu kanisha ati mwigire igiro giza karirimbo
0: nakahe
1: ndaya karirimbo imana kajoshe
0: ngako karimwo nta jambo rivuye ku mana ari buru ubasha ngako ka bana ka kunezereza Murongo wa kabiri munwanyi ya maswashika. Alo. Aragiye ntakunzi.

0: Alo, alo.
1: Amaro Mutandu Manueli.
0: Manueli hehe, imurunga.
1: Imurunga.
0: Mumeze neza.
1: Yego, tumeze neza kweri. Reka mbone umareko ngai murunga.
0: Sawa, sawa.
1: Mbona nawe basanga namu mugoye na babudira bose.
0: Yego.
1: Nabatiri imurunga bose ndabataye n'abashoferi kweri dukorane n'abatana banyonga makinga kweri.
0: Sawa, sawa. Alo?
1: Atugirikira giza n'umujyango wawe nawe uhe.
0: Sawa, sawa, turagushimiye.
1: Yego cyane.
0: Sawa.

Alo, alo. Alo. Arikara bipa, ndakondi. Isaha zine ni minota umunani. Isaha zine ni minota umunani. Rekona tukumvirize wa mugabo mukaririmbo kiwe.

0: Alo, alo.
1: It's okay.
0: Amahoro.
2: Karimbo niko kai.
0: Alo.
2: Ndimele kiyori.
0: Yego.
2: Ako karimbo niko.
0: Wakumvis.
2: Ewe.
0: Uh-huh.
2: Undundi kiriti.
0: Yego.
2: Atakwari nkumu bindi.
0: Uh-huh.
2: Uri mwubuki.
0: Ubwo mutsama naho nyene.
2: Kugira bashikirwe bose na shanere wo muri Kongo twamye turavugana.
0: Yego.
2: Nitabwe n'umugabo we.
0: Aho.
2: Yemwe kugira ukwiza abantu ukoza nk'ubwatsi ukamenye iki.
0: Yego.
2: Yo nkuru niyo.
0: Aha. Uracyafise amakenga. Umve.
2: Uwa mbere umugore wanjye nguwo aho ari ijyamye. Ntarakumva mo.
0: Ehe.
2: N'abana biwe uri Keina Greta. Amo kabiri mabukwe wanjye amuruvume.
0: None abana biwiwe sabi wawe.
2: None twabasangiye uridoga none wewe gwawe barimo.
0: Oya kuvuga ati n'abana bacu.
2: Urakoze kwa bunwa ya ntwari.
0: Aho.
2: Abo dukorana ngaho ku isoko y'imwari.
0: Ehe.
2: Akidoda ne kumutuma.
0: Yego.
2: Ndatindiye ngaho ku ikuruba badanda dabose ku ikuruba bagira amahoro. Iya ne sinirwe ndamuvuga.
0: Yego.
2: Ubu ndashye mu rubuga mbone ba misigaro banize babacamanye.
0: Ehe.
2: Ndakoze ngaho mu itendeka na sey indege indi mwiranyaru.
0: Nambari arimo y'urutaro.
2: Yumpe ekatana atarariri. Bawivugira maki. Nari nibageza hari nyabihanga.
0: Ego.
2: Nacho reka mbandanye aho nyibubanza mbone kubwimana mbone hatanga imana jamari abona imana ndayisenga umupolisi batagati.
0: Ego.
2: Nawe utagati n'umuryango wawe Matiya ati ekatatu zibiganza kubona.
0: Ego.
2: Mbeko mwamana ni nkumumba ati nifuruje
0: impete n'urutoki.
2: Yego mukiro ngaho ikizi aba badandaza bose badandaza uburo ngaho mu rubuga bayatagati
0: uno munsi mwabunyoye he
2: jena bunyoye mwaro hajya ku isoko kwa nuze kwa hatanga imana nuze jamaki
0: ugena mwiye mu kuburyo shari mu bambere
2: ye kase umwana kashiramwe nta wuzi
0: ye
2: unyoye ushawiyongere Ndavu mwana kwemera gutaje kubunwa kanyakugira amahora ku musara.
0: Zoza.
2: Oya ura besha pe.
0: Ndakurahiye.
2: Uvoga walahi fate kirizo.
0: Oya ndumuroma.
2: Nacho umbiza.
0: Ehe.
2: Reka mbona bo mu migera bose ba Enoke ba Isayi.
0: Mu migera hariya mu kabezi.
2: Eka anye muzya gihinga.
0: Eh harahitwa mu migera.
2: Eh naba mu kabezi reka batikigwe nacho.
0: Ehe.
2: Yewe gai. Aho kukivuga.
0: Yego.
2: Bone kwa tiki ye wa mutama nuzata nuse mugaba talisho nati.
0: Ndo mvuga izina ngira ari kara rya mugaba ko mwibagi.
2: Komera komera.
0: Aha.
2: Unhai monu te muri America.
0: Siriro.
2: Yego sha.
0: Mhm.
2: Ha ha ha. Uti mwiriwe.
0: Yego.
2: Aho mugaba wa burake.
0: Bwakeye bwakeye wari bwakeye alala umuntu wanyu wacu aragiye ntakundi

0: Alô?
1: Alô,
0: amahoro, amahoro.
1: Alô.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri he?
1: Msongozi, msongozi.
0: Msongozi?
1: Eh.
0: Namahoro?
1: Namahoro kabisa ndajimau itirika.
0: Sawa, sawa, ujiro giza.
1: Nere kuriwe umayu murongo.
0: Ndagu shimi ye?
1: Jumbuna mchango anje.
0: Ulibukana wali giharo?
1: Asha, nchiko ngomba ngoru
0: Mhm.
1: Jumbuna umana wanje. Chaita jumbuna nachanize ama jumbuna na jiriye ni madame wanje. Jumbuna na mama, na papa, na watikanya na wasa, na wanani, barataro bose giharo. Jumbuna makata tuwako, jumbuna na nyandwa tia tuwako, jumbuna. Na bana liyo kuzimo na chembona na rukimbo bezwa kuzimo na kubagwa ama chembona na tebayo kubinga ama kalirimbo
0: na akahe
1: iko srama
0: akahe
1: iko srama kadia monde
0: sawa sawa niko salama
1: komera komera
0: sawa.
2: Yanu miwa wengo kando muishuke Wabigenza te kwa tisa makere.

0: Allô, allô.
1: Amahoro Bantu.
0: Amahoro.
1: Akomba kusira ko yamagofuri utanyakirye kuri yato n'inyamba.
0: Oya, wewe numuso watanguje kuryo, nora ko nakwakiriye.

0: kau kabirahira
1: ba
0: ni sawa
1: bara nokuri na maramenda sima n'hashino ya Kristo hora wa muno w'Imana
0: solo labyo wahiruka kera none urayisubiye kuyumva
1: niba tasa ntare ngaho muri Kongo ya Mazepita katya na bamujyango we n'umuseri we korote
0: gawe yego na solo labyo
1: Awasawa kubandanyirira itoro kisa ku mujyango wa Santos wota ufukagerera itoro kisa
0: asante sana
1: awasawa semana wa museri wa Zekimiri mana y'Ukraine eka bona bana kuba tubone n'ikibondo kiraho izamara inkuru ani ari kera cyane n'andi ari sekurira sekona kingero pe no wiwe tubona kamwe mu mugendo umuyanga yanga komeye cyane tubona umumama araho mama bukuru ngaho munyabira abakondera uhuru bamuti kwizi no cya ahenga mye katwo yimukanya ngaho munyabira abatubandanya witagatsira tubona data buko na mabo ku mukina bantu sekitra cyaka ukabera hera nibagiye santari wa mbere no wakabi ngaho mu itenda abanyeshuri bose bagiye kusura ati ihe kita kumutorora ni kwe abakiri kanungi tabana bose ku masura ki ebara kitoro kita bandi bose kitra cyaka ukabera mara kota ya ndirimba kakagwe kubona ndi nka ko
0: Umuntu wanyu wacu ati indirimbo inyishu na Chantal Dusabimana ni kubaza bya byuma kugira ngo abari kwatwumviriza umwe wese n'icyo ashaka ategeza kuronka kuko nubwo burenganzira bwiwe mu minota 14 mu minota 14 tuzoba turangije ibiganiro byacu azuba ari gice saha zitano zuzuye neza reka twumvirize inyishu na Chantal Dusabimana kuko duhejeje kwisabwa numwe mu bantu wandi misamirizi indundi culture